Sabi sa kanyang salita sa Jeremiah 32:27, ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang anumang bagay ang mahirap para sa akin. Amen? Sa hapon na to, Panginoon, kami ay nagpapasalamat

Paanig sa pagpunta po ninyo dito sa lugar na ito, may mga pangako po kayong pinangahawakan galing sa ating Panginoon. Amen? Sinasabi ko po sa inyo, ang bawat pangako na yan, isa-isa na yan, lahat po yan ay ganap na dahil po sa ginawa sa atin ng Panginoong Hesus Kristo. Amen? Ulitin po ulit natin. Let's declare our faith. Thank you so much, Jesus.

Ikaw ang aming nais, Panginoon. At kailanmay, walang ibang makasasapat sa naising ito. Dahil Ikaw ang yaman ng langit na sa amin ipinagkaloob ng Diyos Ama upang sa lupa man ay aming maranasan ang iyong banal na kaluwalhatian.

0: Making a difference with music that changes heart and message that brings life. God loves you. OPM Radio Sunday Worship.
1: Pagkakitin natin ang malakas sa palakpak ang Panginoon. Hallelujah. Hipon natin ang pinakamalakas sa palakpak para sa Kanya. Pagkat siya'y dakila, pagkat siya'y mapagmahal at tapat sa ating buhay, ating papurihan, ating pakilain,

0: staying in touch with your spirit, loving God, living for Christ. OPM Radio Sunday Worship.
1: Mula nung na-born again ang iyong lingkod, ang buhay ng isang tunay na Kristiyano ay napakasayang tunay. Naniniwala ba kayo doon?
2: Amen!
1: Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay? Parang bago yung mga awitin, ano? I remember, nung ako ay babagong born again, ang kinakanta po namin noon ay ganito, ang buhay Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. Pakabisado niyo pa, no? Now, it's now a new generation. Bagong henerasyon po ngayon. Kaya bago na rin po yung kantang yon. Yes? Are you sure? Kakantahin mo siya? Sige, kantahin natin ngayon yon. Ang buhay Kristiyano ay masayang tunay.

0: Maaari ko po makita ang mga kamay ng mga taong nagtagumpay na sa Panginoon. Mag-agree po ako na ang pagpupuri sa Panginoon ay marapat kapag tayo po ay nagtagumpay sa pagsubok. Ngunit, ako po ay naniniwala din na hindi natin kailangan tapusin ang pagsubok at ang unos bago natin siya papurihan. Kahit nasa gitna pa lamang tayo ng pagsubok, sasabihin na natin, mabuti ang Panginoon! Tapat ang Panginoon! Hindi ako magagapi! At sasabihin ko ng Panginoon na ako ay tatakbo, ngunit hindi mahahapo. Bibigyan niya ako ng panibagong sigla dahil ako ay umaasa sa kanyang biyaya! Kahit nasa gitna tayo ng pagsubok, tayo ay sasayaw na sa Panginoon. At tayo magpupuri para sa Kanya. Amen po ba?
1: Sharing the word of life, playing music for the spirit. OPM Radio, Sunday Worship.